fiona ona ndo no mitunga ena veingo na kelsa ano mo matandenda de sapo kada i volo sina sapo de mai to sina sato kuni kati kitu na rara mo kina to toka de kema ni rai e sa fiona no mo sala ko gori sa ndo ra kana kera mo sina mo de fiona